kwa lo Mire to anga mangya Yini ka do ko kala mara puri no Mire to anga mangya Yini wa ro ko kala mara puri pere Mire to anga mangya Yini ka mo ti ko kala mara lo nga Mi ka to wa la nga wa a wi di je ka yo no Ore ni